0: Ya nwe mgbasa ọrụ m jewa kwe.
1: Mgbasa ị jewa ọrụ ụkwara oge.
0: Mmegede.
1: Ụkwara oge mgbasa ị jewa ọrụ.
0: Ndewo, ndewo ya bara gị mba. Ndewo. Ndewo sa ya gaziri gị. Ndewo ncheta ọmụmụ ọma. Ndewo. Nke ahụ akọrọla ọnụ na mgbe ụtụtụ ahụ. Ka a na-egabara tụ obere egwu alagharị azụ anya ka n'ihu n'ebe ahụ nọ anyị na-abịa abụ m uke bengala.